0: Bimba Niki Matu mo lero wi pe e ti ni nkan te ri dimo e ti ri ohun dimo ninu gbogbo awon kan yi ani rufe orin wo lo ngbo irufe orin wo lo won gbo to je wi pe to ba gbo a petu so awon kan a bomi tutu si okan re a je ko wa relieve gbogbo ohun ti mo nso lataro mo se da
1: sometimes I
0: le orin yi lori e wa nse wi pe ke ko gbo orin na lasan e se pe ke ko gbo oro mi lasan awon kan to ba le ready mu ma ka ba ma je ka awon eyan soro si e latari irin ajo ife yen o to ba fe se apa kan jamo ejo fi ori ti ma so pe se bi wo lori ko to mo wale abani dani kin bani debe o lati sin yin ma picture be se fe rin rin ajo ife yin papo agaga te ba ti gbe ra yin si le gege bi oko ati yawo e mo lanfani lati gbe ipe kan ikeji to ba wa dede to ba de wa ipe meji meta 081-261-35-740 081-261-35-740 We inform, we educate, we entertain. Lori papa ife leto. Ito ni lori papa ife. Nikon Ego, 7 Sport Radio 103.7 FM. Efe kwe wali efe dasi. 080-77-395-056 emi a ma mu awon orin kan selected song wa si ete ibo yin gege bi case study ko ma ko da bi pe kan gborin laso elomi chorus lasan lo mo ko mo awon verse inu orin awon verse lopo igba a de ma ni itumo bi olorin kan to ko thunder fire you ran ti orin yen o ni nkan to sele si Ricky Hazard to fi soru ohun kan wonyi One ticket is done at the video. Olohun ti mo ri ton fi koru pe orin yen. E ran ti orin two face. If your love is a crime. E ran ti. Awon orin be wa. Orin awon baba wa na. Orin Orlando Julius orin baba yen awon igba kan wa to je pe tin ba gbo orin baba yi o ma so lapa kan fun mi

te se nfi ati ranse ranse e te so waju mo wo ko mo waya ni mo ni awon obirin kan lowo mo de ni awon okunrin kan lowo ti won waya ti won de wo ko e fi ru kon yin ranse ibi te n gbe ojo ore yin ise te n se apoju obirin te fe bo si je iwo obirin ni apoju okunrin to fe bi ranse soju opo 08135188116 08135188116 At the SMS abi via WhatsApp. Ema pe o. Te ba fe pero ibanisoro yen leyin itoni. Oni ohun ti won la koja. You are passing through a lot. Ma ro po titan soro soke speak out ola won kokon te fe je kin ba yin tan imole se e je ka jo soro leyin eto 08135188116 ninu nonsense a ma ri sense mo jade nbe e ka tu se lale oni mo lero wi pe to ri kan tabi keji de mo ninu e irufe orin wo lo ngbo eya orin eyi keyi to ba yan layo awon oro ninu e o se pataki ope pataki lowo gbogbo awon ta jo se loni to fi dun ti gbogbo fi kan se bere latori giwa ikani ta wa yi oloye chief isegun odegbami e ma gbagbe ibade agun mokanla e ma lanfani lati darapo ma awon akegbe mi lati ma gbe nibe nipa ti dj ife eye agbaye eyi to n lo lowolowo Ego 7 Bamboo Garden 1 be. You know, egbe awon olulufe yin lo sibe. Kejo have nice time. Kejo ni nice time la pawe. Aparati mi tu shilo ni o ma ton lo. Kide se fun ti ku kide se fun ti arun. E ma gbagbe lati darapo mo aloju opo awon aye lujara wa. Facebook Ego 7 Sport Radio. Twitter Ego 7 Sport Radio. Instagram, TikTok, YouTube Ego 7 Sport Radio. Afin temi o nilo idanimo loja to ba doja bayi wa mo po doja ni emi ti n tooto somewhere owo ye mi fele fele laye fele ni gbogbo eyan mo mi si emi ko olorun bo oke lo n fun mi se ni gbogbo igba we inform we educate we entertain mada so soro sita ma je ko digun gongo emi re ko to lawon Ebe darapo mo mi loju opo aye lujara mi lori Facebook Samuel Oyemi FFL YouTube Samuel Oyemi FFL lori TikTok Instagram Twitter Samuel Oyemi FFL ni mo je lawon apa abiye eje ka ma jo komo lubo lawon apa abiye eyin fe ba mi soro leyin to 08135188116 08135188116 via WhatsApp number call eje ko di eyin eto mo be yin te n pe lasiko ye je ma ti pe ni mo be yin eje n pari eto die titi dojo mejo lasoba mi alawurabi fun akanto eto lori papa ife won ni tori yin pe mi won ni tori mi na pe yin lasoba mi alawurabi aya oko ife wo ni yo lori ere o won ni wo ero VAR lori oro aye yin ti won ba lo wo fun anfani temi ati tin yin ni yo ma je o awa la o ma se nkan nkan ni se wa lasoba mi alawurabi oro ayo lawsun o ire kabiti